Kublai phi baro ki parlok nong sngap kani ke dei ka akashwani shilong ka bawan chapi ulai spa sa pu nyau poin army ta medium wave ubering kat bad upras pa ri pu sa kilohertz bad pila ru banyo sngau yang ni ka news on air bad ka dth ka step ko basuk bad ka bekamen ye phi baro

Parlok nong sengap milas dang ia ke program gijin ruai ai ngut da gituki atli gijin ruai kasi kata jeng iri dalin hinyota bat wan shan bor hinyota di parlok nong sengap ngini yak syaprang bat geni ke program da kabang nia sengap bat mentai gijin ruai garu kata na uram sing sangma.

Parlok nong sngap ashwa bengin beteng shu shu bat ki program na kanika station ha kanika puan ngi darman pen sngau shu pi ya ki program wi pilap ni osngau na ka transmission ba menta ka sngi. Sashi phang puar kata ka puar hin riolai pusan ngu lam shu pi ka program ki jen roi pereng bat ka puar hin yor ala san minit ka jen keren na I Lucinia Rani. Hin yau shu pawa ka youth forum bat ka puar praduna shi pau minit ka kubuar ka ktien kasi. Prasau phau ka life and request program na gijun wai khasi ba ka por khan dai la shi phau minute ka program sarbathyang ka life and request program na gijun wai pharing an walam shi ka por khan dai sau phau ba ka git gunjan ka program gijun wai ni film hindi ka por shi phau shteng khatwei bje ka program rimpai ki kanthai ba ka ni ka program ni dan ru yak ban pen sngau shi phie ka jingkran na ikong radiancy ranga khatwei shteng ka ncrt sponsored program ba apki git ka life phone and request program ha ka por khat arbje khat ashteng ka program hi ka yer wai lang ba ka por shi bje ka program ki jing wai phareng ba ka por ashteng ka git gunjan ka program ki jing wai ni ki film hindi ba nin pen kod ki transmission ka baning ko ha ka por lai bje ka transmission ka baar kan sedang ka por san bje bi khubor na ka akashwani delhi na ka akashwani shillong sedang ya ka program ek ki git ka ta ha ka por san shipowa San Sao Pau ka program garu ban buat ka kubuar ka ketian garu ka tah ka puar hendri lala san minin. Ka program jantia ha ikwa yong pi ngan walam shipi ka puar hendri shipawa bat ka kubuar ka ketian jantia penyuk sengau ha ka puar hendri Sao Pau. Ka program ki Sao Samoy ka bajulang mal ka jan min ngan walam shipi ka puar hendri duna shipau minin bat ka program ki jenwai kasi ka program surba tiang ngan pensengau shipi ka puar hendri ar pau. Ya ka kubuar ka ketian kasi ka transmission ka baar penyuk sengau ka puar praduna shipau minin bat ka puar praba ji hadin kimat bukong san jong ku buar tin pareng an walam pat chapi ya ka program kitchen wai pareng bat khadu e an ka ni station an walam chapi ka program ngen yir wai lang ka ta ka por shi phau ba ji bat ngen pen kod ka transmission la shi bit man mi ka por shi phau steng ti parlok nong ngap ki tu mentan ki long ki program ki phila ni asngau na ka transmission ba menta ka sngi ka ni ka dei ka akashwani shillong

0: Pralot nong snap hidang don bat ni ha ka iPhone in request program jong kijing roi khasi men tak step hakne ko por ngi don ya i nong snap evening call bele yo ka line ni snap ka kijing roi ka ba i kwa ban ji. Hello request line.
1: Hello kong os.
0: Hello ka step ob suk ba kamen kata ka sur ka dei ga bangas ngot hu bha nga klem yo akrenchul aslam ba po long. Kum nu fi long ba po long.
1: Miang si kong
0: La aslam bhan dai film jo requesting ruai show.
1: Ha nga chat phone ni.
0: Oh phone ni. Ha. Phone
1: jo kham yo.
0: Oh ta ta ta te dan bok kan mentak sngi fila yo nai fila dai ruai bening kong duk ban yo airline. Lain.
1: Ok kha si te ka ba ya ka ba lengkot kepor.
0: Hoon hoon kada kata kan. Te to ba polong ka ikai jing ruai fi ko ban sngap mentak stem.
1: Kosop khlang jong ba Kordar mar banyang.
0: Usok pelang jong ibak korsar kordar mar banyang. Dah, ti dar angkom ta ti lakut porsok pelang muta las. Skokan mau mo. Ti ta bapak pelang ya nufikan pas ngap satu nak iri jing ruai.
1: Man ya biru ibak. Waleng ibak jesuai ibak. Warkang lai ibak. Wantelang.
0: Mhm.
1: Wan yang bak deng lupa salah, bak yang umden bak wan yang bak terbelah na ngapalang bak nolong stam ni bak cendana tuh jauh, kong kita na meling, kong kasihan na hoi, kong luk na mau kedap. Kong kan biang kong la ri sia mat peniang pat ma ra ki ba nam
0: bat ba ro ki bias ngap ngini program dai te nga hab ban ya ro fi ba polong nomor ba fikin maulud e ke kerteng jong bar okai ba chai ngap bat ru e ke jaka ka bagi sa
1: pala te
0: hoi
1: kam
0: hoi te to ba polong ngini ngap no e ka jing ruai ngala yo ngala sdang mat pentem kandian kan dia kencing ruaikan lek kerpang nak kepenta jang piru mo. Ku boleh sih buan bapak lo. Ngin siakan nak kau ikut puan mo.
1: Atau.

0: Hello, request line.
1: Good morning.
0: Hi, Pida. Good morning. Balik fitran shot tulat kum ta.
1: Ani siya sa asno mga kamyang kinga tulat sa kasur.
0: Kata ka lakam e kandihan. Anang mo lashit palat sa to, siya ba? Siya sinong rupi, takadaw.

parlok nong sngap phidang sa bat ngi ha ka program serbathyang bat phidang yo sngoru mentan ya ka jenruai blarwai de ii bakwar bat ka ki parlok ka bela agerteng no kalikai ti parlok nong sngap ka puar kadang de ngi bangin beteng shu shu ya ka ni ka program te ka ni ka puar pat ngadon ya ka ban pentem shephi ya ka jenruai jong ilidia bat ki parlok ka bil agerteng rempai bat hadin ka tapat ban buat de ka jenruai jong iba anju marbanyang bat ki parlok ka bela agerteng lawei

0: hero. Hello.
1: Hello.
0: Good morning.
1: Good morning, Yasiru.
0: Yeah, mana itai ba calling ini ka step?
1: Ibarit.
0: Ibarit. Dia pishitom ne ibarit kata ka sur jong pi mata ka singi ka sungo. Tolot ba?
1: Nga ba yung kli?
0: Takadaw, klam so tu ka sur.
1: Ay.
0: Ma bala, yu to mo la set day. Tada kren rula kren mian mian mata ka singi. Dia baru pidang le ayu.
1: Entah di sini sokai semua jenrai.
0: Sangat jenrai. So tenat pihi smart bahan sangat radio mo. Di pihi smart bahan sangat ikan ni ke station jengiru.
1: Ya smart bah.
0: Ya so tenat di pihi kuat sangat jenrai iu barat.
1: Jong pitbull atau gong VR one.
0: VR one jong pitbull. Balak jen sedang World Cup dia mo. Di start hai ni barat. Mendukas jenrai. TV ko ang pinsang sa bahay no, parang ni kajirwai.
1: Nakang na siyang to. Para. Madi ba rin ako ba sangap? Ito ang balap ko na may kamad.
0: Okay. Dito kata, parang nga nung pinsalam shoot mga kapuwar ka lang nang yan. Day. Dito nga pintem na ka ni kajirwai. Nagamanta jong pi. At namanta ki parlok parjo jong pi kumju mo.
1: Ito.
0: Dasa nang chat nang klan no, senang yun na kamit ka ba kwa bakya mo parit. Tingin saya keren biang pedeha kawai kapur. Da, bye, Barret.
1: Bye. Put your flags up in the sky. Put them in the sky.

point army terminum with ubirin kadu baru praspa henry posau kilohertz but hoy parlok pila banyo slowing in naga dth but kumjuru naga news on air app the parok nong snap hagan kapor ngin walam chapi ya ka program rimpei ki kenthei para oi parok ha ka ning kong e jong kani ka program manga I ibasius pa so lang ngada nei e ban ong hak bai dei bat ki kenthei hi ong ki kenthei ki ba khlan dei namar ba ki don ye ki jinglong khlan jong ki ha ki ba bun ki liang henry ki ni giri ka tu ga ni tali ki jinglong jong ki ba kham pau ki ba don bat ka ka ning kong ka jingla ban job ki jing e ba ki jing pen wet ha ka jing em jong ka kaba ar ka jing snus kem haladi kaba lai ka bor ban perkhat bat ban le pat kat kum ka jing snu jong ka khlem ka jing sha te sha khum ha ki wei kaba sau ka bor ban snu thu bat yarap ye ki wei kaba san ka mon ban ye kendo ye ki jing shep tieng bat rai kut ban ye khun khlem ar ta tien kaba han riu bat kaba khat du ka tip bat snu thu biang biang ye la ka jing khlan jing tlot bat jing snu ki badan ha po jong ka kum ta ngi la ban ong ba ki kin thai ki ba khlan kam song e tang ha ka bor jing khlan ka bor met bor phat hen rai ka ta ka jing khlan ha ka jing mut jing par khat bat ki ba yai ne ka di ka ta ka bala ban ya ling ba ki jing e da ka buram ka jing start jing sham phang bat ka badan ni ka men sim smosen e ban ya rap lem me ki wei ti par lok nong snap agan ka por ni peteng shu shu ya gan ka program ga jongi da ka bangin ya snap pat menta saya ga jingkren nei kong radiancy ring a halor ka phang ka jingdon kam jong ka counseling bat ka puli puthi ti parlok ngin ya snap lang ha gan ka por ri kong radiancy ring a ka don ka

0: lani la ki sungul tenat ne em ya kita ki jait kam ki baki ki le. Ki counselor ki la ban ai jing mut shaphang ki jing trei ki bashipor kat ba ki khanna ki dang pule lani kita ki internship programs ha ki company bat ki shnat trei kam sorkar. Ki counselor ki la ru ban pen sungul thu ye ki khanna bat ki samla nong pule shaphang ki no ki jat jing pule ki ba kham yo kam yo jam ha ki ki sngi ki ba menta kabalai ka jing san pura ha baro ki liang lani ko holistic development ka educational counseling ka kit khia ya ka jing he jing san jo ki khna bat ki samla nong pule ha baro ki liang ka pedro ba kanum don kano kano ka jing khia shiliang ha ka jing puli ka jongki ka yarap bikin kot shaka clear do jong ka jing san jing rangba ha ka mut ka perkhat bat ka bor ban yai ne hadu ka bakut kumta ki counselor ki yarap ban lai na ka jing ban khia ka jing bun kam lani ka ta ka baki ong ka stress management haka jing nyo kor yala di lani ka self esteem bat ka jing nang ban pinya day para brio ka interpersonal skills ka basaw ka jing kershan haka mut ka perkhat bat haka jing ki min siem lani ka mental and emotional support hakini ki sngi ngiyo i ya ka jing jelay jong ki jing shitom haka mut ka perkhat bat haka jing ki min siem kabala ban kta ya ka jing ya cha prang ha ka jing puli ki khna bat ki samla nong puli ki nong puli ki la ban pen pau ya ka jing sngo ling a jing sngo pisa ka jong ki bat ki jing khu slai ki jong ki ha ka jilli ka ba shngan la ne ka ta ka ba ki ong ka safe environment ringkat bat ki counselor ha ka ba ki counselor kim da don kam e ban ai jing mot Henry tang ban pen biang ya ka jelli ka ba shingan bat ka ba suk men siem na ka benta ki khanna bat ki samla nong puli ka ba san ka jingi trai lang bat ka yeng ka sem la ne ka family collaboration ka educational counseling ka wan ra ru ya ka jingi dai ka ba jan ha pen ki nong puli ki kme ki kpa bat ki nong hikai Kani ka jingye day, ka wan ra ya ka jingye trai lang, hapanang ki nong hikai, ki nong puli, bat ka yeng ka sem ka jongki. Ka pinti kena, ba ki nong puli, kin yo ya ka jing kershan ka babiang, nadu na yeng, hadu ka jaka puli jongki. Kumta, kini kilang kita ki santali ki jing mentoy, ki bengiyo i, ha ki educational counseling. Ha ka ba penkut, Niyo i bakane ka jaj counseling ha ka jaka puli. Ka long ka pa don kambaha haduk kata-kata kamtam ha ka ne ka juk ka pa menta. Ha ka bang iyo i baka don kata ka jing ya khaj ka bajur bha ha padang ki kena bat ki samla puli. Ban kiyo siya prang ha ki jing puli bat ha ka jing yok kam yok jam jongki. Hooj ka yarap omtang ha ka jing puli ka jongki. Bat ka yok kam ka yok jam jongki. Henry kelum ha ka jing im ka jongki baro ka wei. Kuble shibon.
1: Porok nong sunga pili os mung minta ni kong radiancy ringa halor ha ka jing keren ka jong i halor ka pang ka jing don kam jong ka counseling bat ka puli ka puti. Te porok nong sunga bakin ka por ngin yap teng shu yu gin ka program ka jong i da ka ba ngin pin sunga pat shapi minta say ki jing ruai. Na ki nong ruai ki ba pher pher jong ka station ka jong i ho parlok ni yo ban sdang ha ka por ya ka jing ruai ni kong jin pathau i kong lidia bad i kong me ba kharluki ka ba ka jing ruai ka ba ai ka teng rimpei

paro nong sngap philes nong mentan ya ga jingrwai ni kong jin pathau bela ai karteng lawai ho ni pen kan mau shapi ba pidan ban ngi ka akash bani shilong ha ko program rimpe ki kan thai te paro nong sngap ni yep teng shu ye ga program ko jong ni ha kan ko por da ka ba ngin pen sngap pa shapi menta sa ga at li jingrwai ni kong katherine ping rup ki jingrwai ki bela ai karteng maybe it jonga bat rilum kan ga ka akash bani shilong

0: Nasi mana baking tu sihiran ni gemen kita rangko gak matang ha?
1: Ya mistirang de dona kaijok dalio kai chaman genok
2: baba yan takaba chani rang ni nak nadi namjawa na adi chigapa chani rang kodi dontong na sanang jokpa
1: na jutong na mai ko masia ang ku juk chana sekarang ko chana man na de pat anga chai gen ba antang ni chana ska ko chu sokot na man na nga ko na wijama
2: amba na ta preti mung jama no na cha joko de nang ni bi ni nam gni na sa ga ni ga ba mutum chigapa aro khari nang thot ka pa chani rang ko wat po ha nang ni bi ni nam gni na nam ma cha ani mi shu samjak rang ko sa bo ha
1: ya ko commissionerate of food safety meghalaya shillong ni ga ta uyatinga
2: Oi ruga maine sa narawa dut kontak ni skanya
1: plus f chin ko ninga chimoi
2: ye plus f ni gumun on tisa thangat naman gen ma
1: nama siama jin salon a cha ani rang ko chaun bn ko lakat kepa mang rakat kepa aro chuong pa vitamin rang dong jaon mandeni chanchiani ko bulgriata aro bn bimang ko manu mata uni gumun sa cha ani rang ko brion plus f chin nang pa ko sa brebo uno vitamin aro iron gnang bn bimang ko mang rakat na aro an sing bal joke rakhina gata cha ani bostu rang ko brion plus f ni chin gnang pa ko sa brebo yako commissionerate of food safety meghalaya shillong ni gata uyatinga
0: Tahu jual-jual macam mana Rafael marah kerana

perlok nong abradio dai tentu irwai na ke o yong uma arwaro pde kangla di pada po gini ke program ha ikwa yong pi chu kut ka tu tan ni sinyal ni sik ku bo jain dia ko wan chi ni station yong ka akash wani shilong.

0: dang snob hai pi baro ki parlong nong snob shag program ki sao samai hak program ki sao samai ba minta ka janmit ka program ka be dei bat grab kariya gen wala mshpi ya ka jing ekran ba dikong bata ai hok kim det I belong I assistant technology manager jong atma ka jing ekran kan long halor ka jing men toy ba yo na ka rukom rap Batung bun jat kijing tung. Tumentang in shash kori agani kijing ekran. Kublai pi baro ki parlok nong snap, hakani kapor, haka studio kajungi, pat haka program kajungi ka pamenta kajan min, ka program ka bede bat karep kariang. Ni sngol tanat mangi don bat ngi ye ikong bada ai hok kim dek I belong assistant technology manager chong ka atma bat ka jing ekran bat ikong kim dek gan long hakabede bat ka nika rukom rap ka ba thung bun jat ki jing thung kum no ban le ya ka ni hadu ka no ka ai jing mentoy ki nong rap ngi ni ekran bat ikong kim dek iban batai kham shai ngi hakabede bat ka nika rukom rap ka ba bun jat ki jing thung hakabani kong ap dang sngol bai pi kong shikani ka program But hakani kapor ka jing ekran bat pi kanong hakabede ba kani ka rukom rap ka batung bunjat ki jing thung hadu ka nu kani ka ajing mentoi ki nong rap ngakir men ba ki nong rap ru kin sha skor bat kin ngap ya ka jing penchai jo ikong bada ai hok kim dai ya ka jing penchai ka jong I kum nu ban le khnang ban yo ya ka rap kariang ka ba mentoi bat ka ba yo nong ngakir men ba kan ajing mentoi shibun ya ki nong rap leng ba kani ka program ti ka jingkli ko mening kong kong don ban kli shapi ka dei ka e ka ni ka ta ka intercropping la ni ka ta ka rukom thung ye ki jing thung ki ba bun jat la ni ka rukom rap ka ba thung ye ki jing thung ki ba bun jat but don ka nu jat ki ni ki rukom rap
1: ya ka ni ka intercropping ka bi ki ong ka tian phareng ka dei ka ta ka rukom rap ni ka rukom thung ha ka ba ju thung ar ba